0: mina ni kulile a lixakela hina na ni nga na rirhandzu na vatswari va mina, kambe ni kula a xiviti lexi xi tlulelile vukatini bya nga ka mina ni nuna wa mina ni n'wini waka. Eka swona hinkwaswo ku humelelile vamakwerhu va fundasa ntshuxi a barula ka maxakeni, kambe ni pimisile ku va a vanhu leyi lava ku hembela vanhu kumbe lava ku nyamalerisa vanhu va nga
1: huni.
0: Xileswo hi famba ya lani marhoni ya ya wona wasati wa vulalu wa kusaseka, kambe yena a tinyimiselile ku hi nyika a tidyondzo ta Master Shenge. Hi khale ni tsumbula leswaku a ti konta leswaku yena a chatile ni muva hina wa Musambikana. A ka vona ni dyondzile leswi, ku la ku ni tirhandza mina, ni rhandza ndyangu wa mina, ni rhandza vayakelana. A Musambiki dozimilitsa ku ve ni xihuhuri xa xikulu ngopfu swinene lexi xi nga tikisa swo fala. Hi ya fika kuma swaku yexi a leswi hi nga swi vona ka thelevhizori a swi ri switsongo, swa swikulu hi leswi hi nga swi vona hi matiso. Hi siku ni suka hi landza swileleto swa vona ni leswi na swi vuya hi Taiwani a travexi ka Master Shenge. Xiswoleswo hi endli amintamu ya hina hinkwayo a ku ve ni hi khumbareta vamakwerhu lava va nga humeleli hi tinghozi toleto hi ku landzelela hi tlhela hi va pfunisa hi ku hamba madistribusangu la yi nge hi nga va nyika minchumu a ku ve ni hi holisa timbilu ta vona ka leswi nga va humelela. A tshuxi a tshamile a bula ni vamakwerhu matlhelo hinkwawo ya matiko ku hambana ka wona ku ngheniwa roniya ku va ta Musambiki va ta va ta hi pfunisa aka nghozi leyi nga ka yona. Xileswo a tshuxi a decidile ku tlhanganisa vamakwerhu va hina hi nhlangano wa matiko ya ku hambana a ku ve ni va tsutsuma va vuya haleni va ta hi pfunisa antizi leyi nga ka wona. Aka lembe byolebyo makwezi dimu a ve a rhumeka ku ve ni a famba na Sonzonida a ku ve ni a landzelela timhaka ta olisima lavasati. A ku a Musambiki 95% i vavasati.
2: Mas mais do que isso, o mais interessante, o que vale, é que normalmente, quando eu vou fazer a entrega das chaves às famílias, quem recebe é a senhora. Nós, homens, normalmente dizemos que somos...
0: Liranzo!
3: Liranzo! Na massa xangene, nifanana, nilvande!
0: A punza que tama, lembre. Niwana quatro uma bairro. Niwana 23 escolas, não é aqui, ó. Vona vatsongwani va tlulatluleke hi ku tsaka hikusa se va kuma swakudya swa vuhisa aswikolweni hikwala ka mintirho ya fundasa ntshuxi. Hi vona vamakwerhu lava nga humeliwe hi tinghozi leti, kambe nyamuntlha se va huma ka swiyindlwani swiya va nghena ka tiyindlu ta mabuloko.
4: Masa Shenge
3: mama na wa hina
4: na wana
3: wa ko songola
4: ku tlulaka
3: bo Master
4: Shenge
0: ni talandza a mintirho hinkwayo ya Master Shenge hi mbilu ya mina hinkwayo ni mintamu ya mina hinkwayo. Ni vona ku cinca ka vutomi la yena hinkwenu ku a leswi tshuxi a yincaka ni vona ku cinca ka vutomi la yena hinkwenu ku a leswi tshuxi a yincaka a vuyisaka Musambiki ku cinca a vutomi la hina vanhu hinkwenu.